Yana team, yara sika nihi, tsutanja iti la muzika nagra iti, haijo nat nihi la muzika malagash marmaru, haizai shenangatan na manat fora, iku nia fachar zarewa, haito kne semesa nariwatu, la nisika nat nihi la muzika tantirak tiala iti, lefashu rambola wena wanja, lefashu inan la muzika angatana wa, inan wirambatina wenuna, hatina watul chowa nulla yankua. Uvakiku ni afa chamanaraka arifa viwa uvakiku ni SMS atapan faromu zanti shindau warasika retuta nangata namana te walure.